0: Yunnan Sensh Boy Sumakrush Prada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sumakrush Prada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai Nam Jim Yuan Lang and Kim Yun Pang Nagai Ngelang Nashi Dash Boy Dinna Nam Nalu Nashi Ganzo
2: Mongdo ding wen li lam nga e ku glosh bro na samla khung zu phong khumin go pho phong a shi ga yin mongdo ji lu khong leng ge ku ma dong bu kham lai lam sum shi zhan dan nei shi ga da li wan liang lam go na phu phiao wan liang lam duo ta lak san lai lam pho ton a shi ga qi shuang ban na ma de mongdo ni neng de shi meng a lang mong hai phan lap kho kham bo e glo a shi ga Liang ho gom shu glosh bro lam ta, masat lam li go, matut manoy masam lang ding, rajat lam glosh bin dat ay shi ga. Mong dan ding, yi nam da lu shan ay mam, kao lan, mu rizku wa mga siam mi mongdiku shu la say ngway shi ga. Miwa mong dan, Cambodia mong dan go sa jung nga ay daga sa dap ni, Cambodia mong dan mga ni pang di, miwa mong ayam sha sa krumay zang mu. Dang lu em die jap le jang na ku shi tu dan ai shi ga shi ga ti dang gun ai pang xi jin pin a ga duo mi tie mo kuan meng wei ni bai bang dan na ya lu wu die shi ga zhe me de peng wang ga shi da gru pro leng ya ta mong duo ding si liu wen li lam nga ai ku glosh pro na sum la khung zu pong ku min go po pong sai tie me ren dong ku mo mo du xi jin pin a wen li lam nga ai ku glosh pro na lam jinyam tao pang jinyam shigren jinyam kemoena lamni thiesang ai achang mongga achang

0: kratwa na lamdo mota. A miu sha lang ai mi. Nda tango mi per mung. Mai mlap gao ai. Nga ai.
1: Mukang mui tie. Mi bum mi yak lam. Shilan shabran yana. Min mung biao uga. Sun mung su uga.
2: Shi gam da nga ai. Kap sham shani. Kam jang am ni. Mukang mui shpu a dien bai dura ai. Nego swarang ai. Nda lang na mukang mui shpu a dien ta. Majan tie mukan ni bang dan na. Jomadan laga. Shong nan e, Mao Zhu si, Antia grota, Radunsa, Krunga uga, Wai Maji Shanlum a Majan Jomadaga,

0: Zang e zhang mo mo gam, da da mo, lu sha rong rei, zi mo mo sheng wang me li tie xiang kan nga e. Yang yang ta mong do pa ga da rong rei ming japan, sum shi meng nga, sha me ya ming japan meng nga go, yin nan lang shi jom rong rei ming japan ta la da bang don se. Nu jang mo do mong do gong shan gen wang ci kai gan me rie mang zi ge tong ni go, pung ku mo tam na pa ga da ma zum duan. Jiang mo ni glo khat ma ren na mo shang shang gum shuo tam zhen la ge tong tuan ji gram ye mo la ma kha pe tu shuo khat ma lu nga ai me zhe ge tong tuan phong zhen phong ta shang gum shuo nga mong me sha ni mo lu tam ge lo da zhen kha lam ge sha mei su su wa nga pra lam gro tha gro ge zha wa mo ye ge tong tuan shum shi zha lam nan khom khat ma lu me se mo tam pa ga da po don e gun na ren wa yang Masha Japan lukong zai gru shi pe, nian shi a guan nan mo gulo sheng wun lu. La ka yen xie meng a mo mi qing gru tuk zho dan. Gatong tuan pong zhan pong si gan shang gum shuo, yen xie meng li mong gru qing gru du nga ai. Shi ga masha ni shi da gru bro lukong ya ta si guan zhe lu ai. Mong dan shing shi ban mo guan dam, mong dan masha ngun du gu sun mbuan mo tie pong sheng ra ama kam mo dam. Rhe rung da mza ni nde le bran ta tishna le ga shi bra dan na shi da mga guan na shi da shi lkong ta mong dan guan na msha le da lang e shumo shumat mo ngwe lam jom glo krat wan na qing lkong e kun mga niang jong gba guan na ong bruwa e jong ma tie qing lkong e kun mli qing lkong e kun mga niang jong guan na ong bruwa e mo ren shang e msha ni pe mo zhao zhao shang shi ngun na ku shi gu krat wan nga e Mong dan suya su gan mo guan dap ni nde le bran ta, qing le kong e kun gru ning, ma shi ngay lam ta ge ba zhu e gum shuo, yan ge di zhi ku zai zhi ku shi zhi ku shi yu dan na, sha shi gu lu gong le ma tie tu ku ai, ma zhi ngay, ma ge sha ni pe ge ba zhu gum shuo tu zhu na lam ta, ma di shi do krat wa nga ai. Shi ning ding ta a zang shi gu suya su gan mo guan dap ni ge ba zhu e gum shuo, yan ge di qing mi le za dang pre do nga ai. Lao Mong Dan Mong Zheng Sha Gom Lan Ba Di Pong Gen Zhe Dong Kong Mo Mo Du Mong Dan Deng Yang Wu Tong Lun Ruo Le Kong Ya Ta Zhe Jiang Hang Zhou Ge Du Na Mia Mong Dan Ta Mong A Mo Lam Tie Xiang Na A Dian Meng A Ya San Guan Mo Ge Lo Na Ri Cambodia Mong Dan Kheng Mang Hong Ma Nai Ruo Le Kong Ya Ta Zun Ai Cambodia Mong Dan Go Tai Mong Dan Tie Mong Gan Wen Bong Ram Do Zhi Ren Neng Bo Pe Khak Shi Nan Na Mong gan wun bong rab do bang lai dara shuwa gdi lai ga go khan na shugui shdiam ai ku pray pran khan sa lam glo krat ma re. Thai mong ni tie bin rong nga ai bang lai gthap madu akku akhang yan le jang la na rie nga ai. Yang yang thai mong dan asuya ni nde lam tie siang na shuwa pong tha pa re nga ai. Rusha mong dan mong mo gop tam ni bro lo kong ya tha tang shina lai ga shpran na zun ai. Rusha mong dan lang nang pung ni bro lang ngay ya shi na guan na bro lang kong ya jipot man nam wu ka lan mong dan dee krang ga ba ay ku sa gap say nga ma ay. Yi lang fara si shi liet dap ni bro lang kong ya ta shi bra ay shi ga guo zun ay. Yi lang du bong pung ni tie nyi kan ay sat lua ji ay misha lang ngay mi zun yang. Yi lang tie amerikan le bran guo kiam sa ma jing lai ga tie siang na shi shat glai kan ay lam. Dian ma sum ya guan na shi ya dang chung ma se nga ma ai. Shi ga ma da nga ai kop shuam sha ni, nda lang na shi ga gu so wan tish na dan nai ri, ma dun na Xi Jinping a ga du mi bai zho ma da ga. Mi zhi san nan shin la thai zhi la, a miu sha ni gun dung ku lung ai zuan mi krum gu nuan ma zum. Lam lu mo nan tha rao zhom shi gun. Da ni mi Xi Jinping a ga du mi shin la.
1: King Kong Ye Shim Sum Ning, Shida Shilkong, Shilkong Yashini, Dong Kong Momodo Xi Jinping, Gunjo, Mumasaku, Shibin Bong Liz Pong Ta, Mudun Shibro Ai. Gogab Lang Ai, Lamuga, Mujer Lang Ai Mankang, Yan Lana Ray Yang, Akak Ai Lam Go, the Potongo, Kanra Ai. Lamuga, the Potongo, Jimmy Go Krajang, Yong Go Krawaje Ai. Gritum Lam Simogob, Jamgolo Sha, Shongolo Ai, Dramaga Go Kanna, Sakrin Ai Ku, Tushmakratva. Lomuga shuwa mudung ai tong lai mai lai ai. Lomuga grit tom japan mai shmod ai. Kamum shani a agyo ara mai